0: Mary Duff, it's Will You Walk With Me? Ashi se he se gananda han edzi hutinke. Zo yeti chi hi zo Mary Del Rabiska zo gumud zink e yik e go de. We yeti chi hi gumud zink e yik e go de zo. Wanta di tickets ezune. Si ho. Gumud zink e de nuk e sa windy le a good in e. Si saga ha de. Setha gumud zink e hui le hunt ene. Di e dai zin gumud zink e wits o hui hui hi. Di saga ha de nano da zon. Tha ho a de hunt ene. Gumud zink e de setha zon wunan di. Ye got on sumo hi wenati etlaka ye zink at the gigun nani ho dani sege jon dani aye hasege ton et dani sits go get dehi e ye giyati in la wik e di wot an in la giyati sidze sege ho on wot an dehani hazon gomon gut go get the day, nizzins and the goggy hunts on, nizzin goods go get the hunt and ne. Hans on zon, Mary Del, Rabiska, yet he gumu zink a good day had the way yet he ako a winati yet he gumu zink a gumu ha won goods at the day. It's a quinisiana, Hans on, what's equal?
1: I said, Eta gumutu dini de dini ke itlazo gumu gushin hoto ne dini ke gasi gumu si wiki atin teni de gumu ne zi wani tsetida wani tsetunta ne zi wiki wiki atin teni de itli ne ke sisi hata gumu gushin hoto dini ke tsetisi hata gumu ako tsosati suniho hata gumu shunlani hote sikhu tikhu ani yashin si Eti a kwenye denezia na hi Ede tuka e deda hon aninele Go tuka wot e disi e yisi zina ki go tuka wot e da go le hasoni Go mwuse nezi uke tsa di le nide Na hi mwye li si hasoni ke tla go tu Ini ke se kwa yasin te kwa yasin Na hi mwye uti wona atu uke ate Woni nezi ate Ata di nike That was on a himu eliante, a ho, what a ho, a chioc at any day. Nezzi winning, nezzi at any day. What a ho, a himu shungo shiante. A hit has he had hunted, honey ho. Go mutte dizzy, go lametsa, lametsa, get on day. Take you on the get home, and does he take you on the get home? He'd think as he go mutte dizzy. Ida ni ke ho kushi se kuyasin te kuyasin si na hi mushi ida ni odze da ni na hi ho osu ni asu uke asu e yisi na hi ho nge tu na hi ho nge tu su ni ho e kun le ha ni si tu a ke ha a la ta ke ha kushi le ni de e kwe le ho te na hi mushi di tu di ki ga ata ki ho na atu ne zin ke ha kuta ne zi ki hi la ta ni de ne zin ho te Gumu te disi, eshazun dini ke gumu gushin hote ne hani ho. Nezi dini ke natri wuhi. Eti duni nezi te disi, eshone te tunda dunse te tina wuta heti hani se tuta dani de. Eta nezi gushi haibi hote, agu tele ni de. Ete hoti, ete hoti hote. Eho enche neke hasi si, eda guntea. Enche neke hasi si, eta... Ati ko xie te hui tia na di hagu dia hundi. Ako tu ka wu, tu di si ko tu ka wu. Ti ya ta hazan ke tla ko tu, asi hazan tu ka wu hundi no. Sin tu di si, ini ki ko tu ka wu ili hundi. E yi hon tu ta te wu tu ki hundi. Ta ni ta, e ki ho tu alila ni si ko tu di ha di li. Ne zi na ko ti ha di li ne li ne. E yi si wa ki ni di. Na hi ni ne zi a yi li a na hi zi. Ati ha wa hon ta. Ati sa di a te a. Dini ke edasi hani dini ke na huwa da hunle. Dina sinaga dini ke wadda eti ki nezi ni sinche. Eti eki na sinche. Nezi ni tu nani huha. Senta tesi samu nezi uke diha. Nezi wane tu uke ate haka tuke tva la da le da huni de nezi ambe. Eta di zi gomu zi nata utu haiwi. Eta zi kesi. Gumu zinu ta le hazmu ke ta te kuzi kuyasni si Ethi Nemu ki na tuni de Ethi ki kya te Eyi she Eyi zinke se ti Nemu ki mu ili se ti Wan da ti Kese ke tza di ni Kese ke tza la tsin da ni de Eshe on na ho tse zi tu di hunde Sini trike han di ke hetle hunde Eshe on na ha tza za le ni de Endu na sin si go na ho lian le ni Ini kita dah jisun lah tu zaman tu ni. Nasi mu elin sih tiu kita semua lah dah. Ini sih azan kita tu tiu dah ni ada dah tiu nasi mu ona tu ni de, ona hasil. Waktu tu ni zaman ni, tiu ni zio o lah dah, ni zio kita dah tu nasi sih dah tu. Ini hasil nasi sih ada konde.
0: Masi wane fungo ya ti chihi gumu zink edani gumu wune tso tun ha gohe goduhi nizindi. Zon CCR Proud Mary ahina gai zian.